tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: kanilang mga panauhin at hindi nangangahulugang opinion din ng stasyon ito, Metro Plus.
1: Checking in at 7 minutes past the hour of 8 o'clock. This is your PTS, Pinoy Tayo San Man on the radio. Magkakasama na naman po tayo on a Thursday. This is the 11th of June. And we're going to continue, of course, giving you mga balita para sa ating mga kasama. And if you have any thoughts sa inyong mga nakakalap na mga balita all over the Philippines. And of course, we just recently had a very unfortunate incident in the Philippines kung saan tinamaan po ang area po ng General Santos at Sarangani province nung tumama po yung 7.8 magnitude earthquake, no? Base sa huling bilang na nakakalap ko, there were about 30 to 40 people na ang namatay at sinasabing there were approximately around ilang ano din po yun, no? Daan ang ika nga, na-injure. Pero sa lahat ng ating mga kasama, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito. Do join us all the way till a little bit later on sa ating programa. Of course, hanggang alas 10 po tayo upang ibahagi po sa atin ang mga bumabagang mga balita. Pero, I think we have a bit of a setback on our weather, di ba? Okay na ba tayo sa weather natin, di ba? Okay, so i-ano na lang muna natin itong weather forecast natin para maibigay po sa inyo. We're having a little bit of a technical issue sa ating programa sa araw na ito. But then again, the show must go on. So, i-check ko lang ang weather forecast natin sa darating na mga araw. We're expected to have a very rainy week ahead of us, where you're talking about rainy, talagang maulan na naman po siya, no? Similarly to what has just happened last week.
2: I think it will be a lot wetter.
1: A lot?
2: Wetter.
1: A lot wetter than last week?
2: Than last week. Last week, nag-black rainstorm eh. Nung...
1: De, ano na yun? Sa madaling araw naman yung black rainstorm na yun eh.
2: Sa ano? Sa, it was on Wednesday night.
1: Oo nga, pero sa gabi siya. Diba?
2: Most of the
1: rain actually last week happened on the evening. Kadalasan nag-red, nag-black storm. But sabi nga natin, ano yung forecast niyan for this weekend, because this weekend we're celebrating a huge celebration diyan sa Chater Road, kung saan tayo'y sa pagugunita po ito ng ika-128 anibersaryo ng kalayaan po ng Pilipinas, no? So, aasahan natin na medyo mabigat po yung pagkakataon if, let's say, magtuloy-tuloy nga. Sana naman hindi, no? Na hindi siya magtuloy-tuloy para naman mabigyan natin ng magandang celebration yung ating ano. Tomorrow's celebration, actually, the celebration starts tomorrow. May agahan po dyan sa konsulado. A number of invited guests will be there. And then, in the evening, yan po yung usual na consular corps invitation na kung saan tayo ay na bigyan ng pagkakataon na maging isa sa mga hosts sa gabi, no? Tomorrow evening. So, we will broadcast part of what we will be doing there tomorrow. Maiimbitahan po ang Chief Secretary for Administration na si Eric Chan ng Hong Kong. Madadalo din po ang samot-saring mga consuls general ng iba't ibang consul general, consulate dito sa Hong Kong. Sila po yung magiging representante ng kani-kanilang mga bansa na kasapi po sa ASEAN, yung Association of Southeast Asian Nations. Sila po yung mga kasama natin bukas. At kung hindi nyo pa po alam, kung hindi po sa inyong kaalaman, ang Pilipinas po kasalukuyan ang siyang ika nga ang host ng tinatawag po nating ASEAN Summit itong darating na end of, if not mistaken, last quarter ng buwan ng taong 2026. No? So yun po yung kumbaga pagsasama-sama, pagkakaisa sa araw na yun. Okay, let's move on to our weather forecast.

0: Yes, sa darating pong mga araw. Friday's forecast tomorrow, maulambun po siya, medium to low ang chance ng pag-ulan. Ganun rin po yung pag-Sabado. Humidity, ang humidity po ay nasa pagitan po ng 70 to 95%. Inaasahan ang ating temperatura ay nasa pagitan po ng 26 to 20 to 30. Sunday's forecast, high chances of rain, inaasahan na 26 to 29, 80 to 95% humidity. Yan po yung ating kalagayan ng panahon all the way till Monday, the 15th of June. Imagine mo kalahati na ng Hunyo. Dumaan. Unbelievable. Next on the list from 12 to 15, we go to 16 to 19. Yan, maulan pa rin po. Weather will continue to be high chance of rain on Tuesday, 26 to 29 degrees, 80 to 95% humidity. Tapos, 26 to 29 naman po on ang ating temperatura. 26 to 29, inaasahan na 85 to 95% chance on Wednesday. Excuse me. Medium to high po yan. Tapos, mananatili po tayong maulan all throughout the week. Inaasahan na 26 to 30 degrees. At ang humidity po natin for Thursday and Friday, which is the 18th and 19th of June, will be, ano na po siya? 75 or 70 to 95%. Yan po ang kalagayan na ating panahon sa darating pong mga araw. Currently, the air temperature is 27. Humidity is 81%. Sarap nun ah.
1: Naka-headphones na nga ako.
0: Check natin yung weather forecast. Sanhiya ng ano? Sanhiya ng kinain niya ngayong araw na to. Okay. Sa iba't ibang parte ng daigdig tayo dumako para sa ating weather forecast. Inaasahan na sa New York City is 25 after the winning one-point game na panalo ng New York Knicks. Laban po sa ano tawag dito? Laban sa Sacramento tuloy. Ano pala? San Antonio Spurs naman. Parang alam nila kung sino yung sinusuportahan ko eh, no? Paris, it is 18. Feels like 15. In Sydney, Australia, it's 17. In Riyadh, it's 44. Los Angeles, it's 18. Toronto, it's 22. Rome is 25 degrees. London feels like 9. Rainy right now. It's 13. In Tokyo, it's 21. Kuala Lumpur, 29. Manila, 29. Bacolod, it's 28. Ilocos Norte, it's 28 degrees. Pangasinan, it's 28. And Baguio, it's 18 degrees. Those are the temperatures all over the Philippines and other parts of the world. And of course, yung ating weather forecast for the weekend. We're just hoping... At sana naman, magtuloy-tuloy na maganda ang panahon. Ang, just to give an idea, on Sunday, makakapanayan po natin all the way from the Philippines ang kagalang-galang at kalihim po ng Department of Migrant Workers sa Pilipinas na si Hans Leo Kakdak ang dadalo sa darating na linggo para sa ating ika-128 anibersaryo ng kalayaan po ng Pilipinas. Kasama rin po si Ma'am PY, kaunan, ang ating kagalang-galang na administrator ng OWA. Okay? So, ang ating pag-celebrate this week, rather this year, sa ating ano ay kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. So, yan po yung theme, no? Which translates to freedom, future, and history. Speaking about history...
1: ang ating resident historian.
0: Oh, ang ating resident historian ng alam lang ay kung paano... Malay ko ba? Siya na mag-i-introduce sa sarili niya. Please welcome. Sabi niya, marami daw siyang kasaysayan. So,
2: kasaysayan ng kapitbahay ko. Kapitbahay mo.
0: Pati kapitbahay ko, alam niya yung kasaysayan. 16 after 8 sa ating programa. Please welcome, still in the studio after last week sa pagdalo niya. makakapanayan po rin po natin siya. Please welcome ang inyong Tita Carrie.
2: Yes! Ayan, ako magandang gabi

0: po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan, Diyos, marinabanggi sa indoga, boss, na imbag nga rabi ikada kayo amin, masanto siya labi, id si kayo namin, maya pa bengi, kay kayo nga, good evening at salitang rabik, masahal care. Buenas noches, senyorita, senyora, senyores, mo'y pukupuko, es mo'y tanggal di koko, no pwede ka na po, porque grande ba, strobenuts, armalite, prakatakatakatakata, nung kaputol, buenas noches, bonas, sera, mi amigo, mi amiga, mi amici. Ayan, sa ating pong mga Dabarkad, sa ating mga kapamilya, kapuso, kapatid, kapanalig, kabatchmate, at sa ating mga kapwa, overseas Filipino workers around the world, saan mang solo kayo ng mundo naroon ngayon, good morning, good afternoon, good evening, direct from the studio, ang inyo pong Tita Carrie, of course. Ay, naku, sana nga po, yung pagsa-celebrate natin ng 128, ano? Years ng ating kasarinlan, ng ating kalayaan, no, ay maging maganda po sana ang panahon. Kaya lang medyo hindi maganda ang ano eh, ang forecast eh, maulan. Mm. Pero sana naman eh ipag-adya. Mag-ano na tayo, mag anong tawag dito? Yung itlog.
1: Mag-alay.
0: Alay. Mag-alay. Wala akong hawakan ng itlog eh.
1: Mag-itlog.
0: Tayo, pwede natin hawakan mga itlog na, di ba? Di matuloy ang ulan. No? Kayo po, mag-alay kayo ng itlog at dasalan. Na sana Sunday is a good day. No? Mainit sana. Umulan na siya sa gabi. Gabi ng Linggo, pagkatapos ng show, ng
1: okay.
0: Events.
1: Okay.
0: No? Kasi may mga darating, no, na ating mga guests galing ng Pilipinas.
1: That's true.
0: Si DMW Secretary Hans Kaknak, no, ang ating OWA Administrator, darating. May mga magagandang balita yan, ha, na ibibigay sa ating mga OFWs. Yun ang maganda dyan. At syempre, for 333 years na sinakop tayo ng mga Kastila, na tayo yung mga ginawang Indio, nagkaroon po tayo ng kalayaan. At yan ang utang natin sa ating mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay para lamang maibigay sa atin ang tinatamasa natin ngayon na hindi tayo alipin sa sarili nating bayan.
1: Really?
0: Mabuhay ang ating mga bayani, mga totoong bayani ng ating bansang Pilipinas. Pero ang malaking tanong.
1: Malaya ba tayo?
0: Malaya bang matatawag ang bansa kong Pilipinas kung marami ang dito ay patuloy na naghihirap?
1: Sa Pilipinas?
0: Sa Pilipinas.
1: Tinatanong mo ba ako? Kailangan ko ba sagutin yun? O may sasabihin ka pa?
0: Hindi naman. Ang sinasabi lang natin eh, yun lang ang malaking tanong. No? Sa pagkamit natin ng kalayaan na yan, natugunan ba ng mga nakaraang ano natin? Pinuno ng ating bansa. Ang mga karapat dapat na ibigay at ihain sa ating mga kababayan. Na hanggang ngayon, ay malaking tanong pa rin, bakit marami pa rin ang umaalis ng ating bansang Pilipinas para lang matupad ang kanilang mga pangarap sa buhay?
1: Ako din, naalis din ako. Eh.
0: Bakit napakailap sa ating bansa na matupad ang iyong mga pangarap na maiahon sa hirap ang iyong mga mahal sa buhay.
1: Maganda tanong yan. Ha? So kung meron po kayong nais na ibahagi sa atin sa panahon na ito, you can actually go through our yung ating thread. No? Sabihin niyo po yung mga inyong kuro-kuro at opinion sa ating mga sa ating programa sa araw na ito. Ito yung pagunita natin ng 128th anibersaryo ng ating kalayaan. Ito ba'y sa inyo, sa tinatamasa niyo po sa mga panahong ngayon, ito ba ay sa tingin niyo ang nangyayari po sa atin sa Pilipinas ay sadyang maganda na? Or nananatili po ito?

0: o simula pa nang kayo'y umalis ng bansa at manilbihan sa ibang bansa?
1: Sabi nga nila kung talagang tunay na nakamta natin ang ating kalayaan, bakit ang naghaharing-hari ay still mga dayuhan na nagmamay-ari ng lupain ng ating mahal na bayan? Na bakit hinayaan ng mga nakaraang mga pinuno na sila pa rin ang magmay-ari ng ating mga lupain? Di ba? Sa ating bansa. For 333 years, inalipin nyo na kami, sinakop nyo na kami. Bakit nandyan pa rin kayo? At hindi kayo napaalis at kayo pa rin. Di ba? Ang nagmamay-ari ng malalaking lupain ng ating bansa. Oh. Imagine mo, kung talagang nakamta natin ang kalayaan na yan, atin yan. Bakit hindi nabawi noon? Bakit sila pa rin na mga nag-ano sa atin, nanakop? Da Ayalas, da Ortigas, da Madrigal, da Rason, da Sobel. Sorry ha, pero sa akin, ang magmula nung ano tayo, nag-aaral tayo, yan ang gusto kong mabigyan ng kasagutan. Bakit hinayaan? Bakit sila ang may-ari ng ating lupain? Sobrang sakit nun. Na sana mabawi at binawi noon. Kasi ngayon wala na eh. Wala ka nang magagawa eh. Di ba? Kaya lang, masakit. Well, kasi maraming tanong na hindi mo masasagot sa mga bata eh.
0: Well, diba? Tandaan natin no, na mayroon din po tayong kakulangan sa ating
1: malaking kakulangan.
0: Sa ating kasaysayan. Hmm. Lalong-lalo na sa paraan kung saan may mga bahagi ng ating kasaysayan ang hindi na nabigyan at napagtuunan ng pansin. May mga bahagi po tayo, lalong-lalo na matapos po yung revolusyon, no, yung People's Power Revolution, eh bahagya lamang ito ng ating kasaysayan ang lumabas po itong mga impormasyon. Ano? Kaya sa mga baguhan ng mga henerasyon, eh, hindi nila talaga kaalam-alam kung ano po talaga ang tunay na pangyayari matapos po yung 1986 Revolution. Dahil bahagya lamang po ng ating kasaysayan ang naisama doon sa
1: mga aklat. No?
0: Aklat. So kaya siguro, hindi rin natin masisisi yung mga bagong henerasyon na wala silang kaalam-alam dahil whether sila'y musmus pa lamang nung panahon na yun or sila talaga'y pinanganak matapos ng ilang dekada. No? Lalong-lalo na sa henerasyon ngayon. So siguro ang kailangan nating isipin bilang isang OFW na nakapagtrabaho na sa ibang bansa, ano sa palagay ninyo? Ako, ito yung tanong ko. Ano sa palagay ninyo ang maituturing yung kalayaan? Individual na kalayaan ninyo bilang Pilipino. Dahil tandaan nyo po, isa sa pinakamalawak na kasaysayan ng ating bansa.
1: No? Oo naman.
0: Sa pagsakop lang ng iba't ibang mga pagsakop lang po ng iba't ibang mga dayuhan. Ano? Nagpaikot-ikot po tayo sa pagiging pagsakop ng Espanyol, pagsakop po ng parte ho ng Amerikano, bumalik po tayo sa
1: ng Hapon.
0: At marami pang mga banyaga. Ano? At so of course, alam naman po natin na malaking bahagi ng ating kasaysayan na pagsasakop ay mula po sa mga Espanyol.
1: 333 years?
0: No? So, diba? Base doon sa sitwasyon na yun, may nakuha po tayong maganda doon sa kasaysayan na yun.
1: Ako gusto ko i-share lang to. Ito ginawa ng Itay noon eh. Sa ano ng ating Independence Day. Bansa nating Pilipinas ay perlas ng silanganan. Lahi tayong kayumangging hinangaan ng dayuhan. Ang dangal at pagkatao sa ugat ng mga lakan ay bantayog na pamana sa damdamin at isipan. Diwa ang tanging nag-atas pusong sadyang mapagmahal na ang dugong taga-ilog ay kahirap pamarisan. Kaya naman nang sakupin ng masakit

0: kinadayuhan, binaksak ang simulain ng payapang mamamayan. Pilipino'y nagkaisa at humawak ng kampilan. Sa lupa ng Balintawak, gumuhit ang unang sigaw. Nang puniti ng sedula, sabay taas ng kampilan, ang buhay ko'y ilalaan. Lumaya ka lang, aking bayan. Sana wag ho natin kalimutan yan. Yung mga bayani natin na nagbuwis ng buhay, no? Naglaan ang kanilang buhay, nung mga panahon na yon na tayo'y sakop ng mga mapagsamantala. Part of our ano yan eh, history na dapat nating ipamana sa ating mga anak, sa mga susunod na henerasyon. At huwag nating kalilimutan yung kahit saan man tayo naroroon, sinilang ka sa bansa mong Pilipinas, Pilipino ka sa isip, sa salita, at sa gawa.
1: Alam mo, meron ako nakita kanina sa isang pahayag ng isang Pilipina na siya mismo nagsabi no, na siya'y pinanganak sa dalawang magulang, no, tatay at nanay niya, yung mga Pilipino. Pero siya po'y pinanganak sa Dubai. At nung panahon na yon, nung sa murang edad ng tatlo yata, sila'y bumalik ng Pilipinas. Naku, asar na asar siya dahil hindi siya makapag-adjust ng maigi.
0: No.
1: No. So sa ganung sitwasyon, parang inilalait niya yung pagiging Pilipino niya.
0: Mm-hmm.
1: So nagdesisyon siya na pumunta sa Canada. Nagkaroon siya ng nagtayo siya ng sarili niyang ano, kumbaga yung kanyang propesyon doon niya na nilagak, no? At nagkaroon din siya ng pamilya. Pero habang tumatanda siya, kahit na sabi niya nga kahit na ang passport niya ay iba na, hindi niya maiubos isipin na siya'y Pilipino pa rin. Sabi nga niya, lalo-lalo na, may anak na siya, no? Mm. Ayaw naman niya rin lumaki yung ang kanyang mga anak na walang, kumbagay, pag-iisip na sila'y Pilipino rin. Mm. Sabi nga niya, sa ibang bansa lang mo daw mararamdaman ang pagiging Pilipino.
0: True.
1: Dahil nga kahit nasabihin na natin saang nasyon na o anong nasyon na po ang inyong niyakap bilang inyong nationality, yung rooted na mga kultura na kinagisnan ninyo nung kayo lumalaki, lalabas at lalabas yun.
0: True. Tsaka yung kantangang babalik at babalik. Correct. Ka rin.
1: Kaya nga sa ganitong pagkakataon, sinabi niya, hindi ayaw kong pagdamutan ang aking mga anak nang hindi nila nararamdaman ang maging isang Pilipino.
0: Meron ding ano, isang magandang istorya na ibahagi din sa atin ha, ano natin sa ano sa isang sharing na binigay sa atin na yun nga daw may mga ano na ngayon na mga kababayan natin married to a ano
1: foreigner.
0: Foreigner lalo na sa ano nga daw sa Amerika na dahil sa nangyayari ngayon sa Estados Unidos nagdesisyon yung nanay at tatay yung pinay at saka yung asawa niya na bumalik sa atin Pilipinas. Sa Pilipinas eh may dalawa silang anak. Hindi nila sinasabi na pag uwi ang sinabi lang nila magbabakasyon lang tayo doon sa lugar nung ano nung pinay. So excited. Dahil ilang taon nga namang ano at hindi
1: nakauwi,
0: hindi nakaano yung pamilya. So excited yung dalawang bata. Ngayon sa eroplano pa lang nagtatalo na yung isip nung
1: mag-anak.
0: Nung mag-asawa, kung sasabihin na nila
1: kung saan sila pupunta.
0: Oo, yung totoo sa ano. Sabi na lang nung Pinay, hayaan na lang natin, let it ano na lang, yung kung ano mangyari.
1: Kung ano yung
0: kung ano mangyari.
1: Oh.
0: Tapos, nung pagpunta nung ano nila, nagkaroon ng ano, ng, alam mo naman, syempre, pag-probinsya eh. Di ba? Yung gatherings ng buong ano.
1: Angkan.
0: Angkan. Tapos kahit hindi mga kakilala,

0: naalala, doon sa baryo na yun, nag...
1: Dadalo?
0: Oo, tuwan-tuwa naman yung ano. Tuwan-tuwa mga yung bata. Mga bata. Na parang ang feeling nila, eh, welcome na welcome sila doon sa community ng nanay niya. Mm. Tapos, eh, mahilig sa basketball, yung lalaki. Eh, dinala siya ngayon.
1: Dinala siya doon sa court. Oo.
0: Tapos nung naglalaro, ay magaling sa basketball yung ano.
1: Bata.
0: Yung bata. O, siya yung ano, siya yung inano na MVP. Inano siya.
1: Tinaas.
0: Tinaas siya. Nung mga ano, tuwang-tuwa siya ngayon. Tuwang-tuwa siya. Tapos pati yung ano, yung batang babae, na feel niya na, kasi siyempre, hindi naman, baka maging awkward nga naman, they speak English. 'Di ba? Mm-hmm. Tapos yung ano, eh, hindi pa sila ganong naturuan, no?
1: Sa Tagalog.
0: Oo, ng Tagalog. So parang naiilang yung
1: babae.
0: Ano, yung babae. Pero nakita niya yung mga ano rin na welcome siya. So nakita nung nung mag-asawa ngayon na yung happiness nung dalawang anak nila hindi ganun doon sa Amerika. Kaya ito na yung dumating na
1: panahon.
0: Ano na nagsabi na yung ano na mama, kailan tayo ano?
1: Uuwi.
0: O babalik. ano, pati dun sa tatay. Sinabi na nila yung ano.
1: Totoo na hindi na tayo babalik.
0: Na hindi na tayo babalik. Mag-aaral na kayo dito na parang na-shock.
1: Yung mga bata.
0: Oo, yung dalawang anak nila. Na-shock.
1: Hmm.
0: Pero nung sinabi nung tatay at nanay sa kanila yung ano na ito na yung reality ngayon na hindi kayo maaano dito dahil mag-aaral kayo sa maayos na ano
1: eskwelahan
0: no, at nakita namin na feel namin yung happiness ninyo rito,
1: accepted kayo rito
0: na hindi nyo na ano
1: na experience
0: sa Amerika. Tapos nagkaroon ng ano yung ano yung dalawang bata, nag-isip-isip. And then, ngayon, the whole family, nakapag-adjust sa ano natin.
1: Napakabilis.
0: Sa, ano, napakabilis.
1: Alam mo,
0: in-accept nung dalawang bata yung ano nila.
1: Pero yun yung gusto natin siguro ipairalin din, ano, na sometimes we parents sometimes think too much about the adjustment.
0: Na, dito, eh, no?
1: in fact, mm-hmm. yung mga bata will be as flexible as they can be.
0: Mm-hmm.
1: Kahit saan nyo po sila dalhin. Ang importante doon, I think, is look at things on a brighter perspective. Hindi lamang isa ang pamilya nila na pag-uwi nila sa Pilipinas, kung hindi marami po silang kapamilya. But of course, sabi nga natin, kailangan din nating tutukan yung mga bata dahil at the end of the day, they will be not only just welcome, but also embraced sa kanilang haharapin.
0: Totoo. Kahit dito, yung mga ibang residente rito, na dito na pinanganak yung mga bata, di ba? Eh parang, ang ano lang, natatakot sila makapag-adjust yung, ano, hindi makapag-adjust sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag naramdaman na, ng mga bata na, di ba, yung
1: bansa position nila, yung
0: position nila, ano sila, accepted sila doon, di ba nakakapag-adjust?
1: Correct. We're gonna be back, ha? Babalikan po namin kayo makalipas lang po ang nagpaalala. Don't go away.
2: Metro Plus weather.
3: Weather-wise, it's mainly cloudy with one or two light rain patches with a low of 26 and at high of 29 degrees and a relative humidity of 73%. We have sunny intervals in the afternoon with moderate east to northeasterly winds. For the outlook, a few showers tomorrow. We have more showers later on Saturday. Showers will be heavier with squally thunderstorms from Sunday to Tuesday. And that's the weather from Metro Plus, your connect.
4: Thought you had Sherwin investment tips, so you clicked a link, opened an account, and sent money? Thought sharing personal information would enable your payment? Thought great jobs came from clicking links to apply? Think again or face the pain. Scammers steal your money and personal details, and even use your identity to scam others. Don't be the next victim. One wrong click can bring disaster. The Hong Kong Monetary Authority reminds you,

0: click the links, fall for scams.
1: 8:36 sa ating programa. Tuloy-tuloy po tayo sa ating programa sa araw na ito. At narito na po tayo sa bahagi po ng tinatawag po nating Anong Say Nyo?
2: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW.
3: Yes, sa ating pong anong sa inyo, nako, nakakalungkot ano, dahil grabe po ang naganap na lindol sa Jensan sa lugar ni ano?
4: Sarangani.
3: Ni People's Champ Manny Pacquiao, no, na kung saan po magnitude 7.8 ang lakas ng lindol. Maraming gusali ang nawasak, maraming mga paaralan at ospital, mga daan, no, ang naapektuhan, affected po, at marami na rin ang namatay, nasaktan, nawala ng kabuhayan. Nakakalunos na makita natin, no, na nasa ganitong kalagayan mga kapatid natin sa Jensan. Marami ang kumilos din para matulungan ang ating mga kapatid sa Mindanao. Kasama na rito ang Pangulong Marcos na nagpunta na rin doon, maging ang Vice President, at mga senador at mga secretaries ng administrasyon. Nakita natin ang mga proactive na pagkilos, lalo na po ng DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya lang, sa kabila po ng trahedyang ito, no, na sinapit ng ating mga kapatid doon at sa mga ano po natin na naapektuhan, maging yung ating mga OFWs dito na may mga pamilya sa Mindanao, no, sa Davao, sa Jensan, sa Rangani. Bakit kaya sa kabila ng pangyayaring ito may mga kababayan tayong nagpapakalat ng mga maling balita sa social media? Ginagamit ang mga peking pictures, pinagamit ang mga peking insidente na nangyari pa noon. At buti na lang ay kinokorek na ito ng media, no? Dahil po ayaw na nilang ang maging batayan ng ating mga kababayan ay yung fake news. Hindi kaya naaawa ang mga ito sa mga naapektuhan, sa mga namatayan? Bakit ganito pa rin ang kanilang ginagawa na sa kabila ng trahedya, maglalabas ka pa ng maling balita? Maging viral, kumita ka pa sa gagawin mo. Nasaan kaya ang mga puso ng mga ito? Nasaan ang kanilang konsensya? At maging dapat na magkaisa tayo ngayon, wala munang politika sa pagtulong, no? Nagagawin natin para maiaho natin ang ating mga kapatid sa Jensan, sa Sarangani, sa Davao. Sana nga po, isa-isang tabi muna ng mga namumuno ang politika. Kasi may mga pasaring pa na maririnig mo coming from the Vice President, coming from the administration, na hindi ho nakakatulong eh. Sana nga po itong issue na ito, lalo na maraming gustong tumulong, no, na ibang bansa sa atin, no, sana lahat na ng ano maging proactive. Maganda nga yung ano natin na pinupuri natin yung proactive approach na ginagawa. Kaya lang sana po isa-isang tabi muna natin ang laban sa politika. Kayo anong sa inyo?
1: I think sa mga ganitong sitwasyon, ano, tandaan niyo po na yung sakunang nangyari po na 7.8 magnitude earthquake, nagkaroon na po sa unang araw pa lamang, nagkaroon na po ng higit kumulang mga 1,000 na pong aftershocks. At ang aftershocks ay nagmula po sa 1.3 to 6.7 magnitude, no? So, tandaan natin na ang advantage lang siguro sa mga lugar na natamaan is malawak po yung kapaligiran. So yung mga distansya po noong mga gusali ay hindi masyadong malapit sa isa't isa. Pangalawa, hindi rin gaano kataas ang mga gusali. Pero

0: gayon pa man, may nakita nyo naman po yung mga kabataan na mismong nakasama doon sa trahedya. Yung sakit nun, doon sa mga nakaranas nung pag-uyog, no? Ang sabi nga nila, kakaiba ang naramdaman nila, no? Hindi lamang po ito maaring horizontal, may vertical pa. Yung iba pa nga nagsasabi
1: na diba
0: may
1: pinapangamba pa nga yung tsunami.
0: Oo, well, nung time na yon, tandaan niyo po na hindi lamang ang bansa po natin ang natamaan, ano? Yung Manado po sa Indonesia, nakalapit din po natin, at yung parte po ng Japan ay nakasama doon sa sitwasyon na yun. And in fact, in the same day ng pagtama po sa atin ng 7.8 magnitude earthquake, ay pumutok naman po ang isang vulkan sa may Osaka, Japan. At the same day. No? So, yung pangyayaring ito ay laganap na po siya. And in fact, nangangamba rin po yung mga ano natin, no? Yung mga ating mga vulkan sa atin sa Pilipinas. Nandyan po yung
1: Canlaon.
0: Nandyan po yung Mayon, no? At gagaya ng
1: sinasabi. Ano ngayon, ha?
0: Active po. Active po siya, no? Active siya. So, sa mga ganitong sitwasyon, alam niyo po, hindi na kailangang pinag-uusapan dito ang politika. Hindi na kinakailangang magdalawang isip tayo na isipin kanino ba papaborito. Ang kailangang isipin natin, ang kapakanan at ang kaligtasan ng sambayanan.
1: At bakit kaya yung mga pangyayaring hindi naman naganap ngayon, itong mga nag-ano sa social media na mga vloggers, naglalagay sila ng mga insidente na hindi dun sa pangyayari na yun?
0: Well, ano na yan, inherent na yan. Kasi kaya ito yung tinatawag natin, na wala naman po tayong we cannot police the ranks where
1: kaya,
0: we are.
1: Kaya asan, no? Kaya mga kaluluwa ng mga ito, tanong,
0: so, kagaya nung pag yung iba dyan, yung tsunami situations, matagal na ho yun.
1: Pati yung naganap nga sa Thailand, eh.
0: Oo nga.
1: Inano nila sa ano, eh. Sa social media na naganap na ro sa atin, eh.
0: Kaya nga yun nga yung pinakamahirap na intindihin para sa lahat ng ating mga babayan na meron at meron po talaga na gagawa at gagawa nito. And like what we said, it is up to any individual mula sa atin, no, that will be able to figure out, to filter kung ano yung tama at ano po yung mali.
1: Sabi nga, yung sana nga tumulong na lang, eh, no? Tumulong na lang. Kung sino may makakatulong, wag na yung magsalita ka pa ng ano.
0: Makakadagdag pa sa ano, no? Sa alalahanin. Sabi nga Tita Agnes dito sa akin, lalo na yung pinagbibigyang halaga na kahalagahan ng pagmamahal sa ating bayan. Bilang Pilipino, kahit dual citizen na siya, I wear my Pilipinas t-shirt or join flag raising at the City Hall during Independence Day at sa mga independent celebration ng iba't ibang mga Pinoy organizations dito. Si Mitch naman, nasa affected area din po yung ate ko sa Gensan. Pero okay naman po sila. Madami lang nabasag na mga gamit. Awa ng Diyos, di naman nasira. Sabi ni Tita Mitch, noong time na po na yung pumunta sana ang ate ko sa Robinsons para i-pick up yung license niya. Kasi po, nag-renew po siya ng PRC. Buti na lang, nasa bahay pa lang siya at natandaan na nila. Naramdaman na nila yung nung umuyog nung time na yon. First time niya po na experience na ganun at talagang nanginginig pa siya nung kinamusta ko.
1: Yung takot na nararamdaman nung ano, mga naka-experience niyan. Tapos dadagdagan mo pa ng pang-iinsulto na gagawin mo sa ano, sa social media, na parang yung ano mo, nasan yung ano mo, eh, nasan yung puso mo,
0: pag-iisip mo, eh,
1: pagmamalasakit mo, na ganito na nangyayari sa atin, bakit gusto mo pang mag-create ng takot? Di ba? Eh kung yung mga kamag-anakan noon na nasa malayong lugar, nakita yung ano mo, di ba? At naapektuhan, merong inatake. Imagine

0: matutuwa ka ba sa pangyayaring yun?
1: Well, kagaya ng sinasabi nga natin, ano, it really is very important na sa mga nakikita nyo po, filter it. Importante po yung the word filter. Know information about it. Don't just see and then adapt right away na, oh, ito nga yung nangyari na yun. Ito yung nangyari na yun. Kagaya ng sinabi nga ni Tita Kerry kanina, na you have to understand that there are so many photos, videos that go around na nire-recycle lang po siya.
0: Ayan, sabi nga ni Tita Agnes, oh, yes, pinagtagni-tagni ang mga pictures at videos noong nakaraang kaganapan na yan, mga walang puso. Totoo po. Diba? So, nasaan yung ano nito? Nasaan yung pagmamalasakit man lang?
1: Kaya nga. So, we have to bear in mind that the world is not an easy place to live. Okay? So, tandaan po natin yan. Social media has actually added more problems than what we think it is. So, kung ako po sa inyo, find the way for whatever it's worth, kung ano man yung pinagdadaanan ninyo ngayon. Find what it is na kung ano yung ikabubuti, no, ng mga sambayanan po natin. 7.8, whatever yung yanig, yung
0: nakita
1: intensity
0: mo, diba? Nakita
1: yanig
0: mo yung pag ano nung bitak-bitak na lupa, yung mga pinapakita ng mga kapatid natin na talagang tunay na nangyayari. Diba? Doon pa lang kung makikita mo yun, maano ka na, maaawa ka na, maantig na yung puso mo eh.
1: Hindi, just take a look yung
0: kaisa-isa. Diba yung pagbaksak na lang nung
1: radio ano? Station sa taas, oo. Jollibee sa baba. Diba? Ilan palapag lang yun, 4 na palapag lang. Pero makikita nyo po na...
0: Diba ano yung eh? Mga estudyante na nagsisigawan?
1: Oo.
0: Diba na yung, bumaksak pa yung ano, bubong nung...
1: Yung kanilang sinisilungan.
0: Sinisilungan.
1: Oo. So it's just... Eh, hindi mo talaga siya maano maiisip. Ito si Tita Kat, no, in Taiwan. Ano 'yan, 'di ba? Frequent 'yang pagyanig diyan sa Taiwan, lalo na dyan sa kinalalagyan ni Tita Kat, no.
0: Oh, nagkaroon nga din daw ng tsunami alert sa kanila eh.
1: Oh,
0: no, nagkaroon sila sa atin eh.
1: So Hualien 'yan, 'no. 2024 na experience po namin 'yan. Grabe 'yung pagyanig diyan sa Jensen. Mas malakas po 'yung 7.8 kaysa sa
0: malakas 'yun. 7.8.
1: In fact, there were
0: diba
1: certain...
0: Yung sa, ano lang eh, yung sa Baguio na nangyari.
1: Ay, sa Baguio, I had so many instances during my...
0: Diba yung bumaksak yung Hayat?
1: Ay, hindi, ano na yun, sobrang... I wasn't there anymore. 7.9
0: something yata.
1: 7.9 yata yun. Pero I was there in several occasions when I was still a student. Iba po yung yanig talaga. Yung yanig na vertical siya, tapos biglang mag-horizontal, tapos may ugong siya.
0: Oh my God. So,
1: yung may experiences ng ganun, no?
0: Tapos ano pa tayo, parang proud pa yung iba, natatakutin ka sa social media na maganda kayo sa the big one.
1: Well, I don't think there
0: hindi,
1: are intentions.
0: Hindi yung ano eh, yung kini-create kasi is, this is not the right time for that.
1: I understand that. Pero diba? We have to understand also na what is coming out in social media, well, really, again, it really boils down to filtering the information.
0: Yes.
1: Kailangan po yun. Hindi na natin, what is being placed upon social media na dumadaan po sa inyong, ika nga, ng inyong Facebook page or whatever you have. You have to understand that these are things na nangyayari yon because of algorithm. So kung nakakapanood po kayo ng samot-saring mga pictures that's related to lindol, sunog, tsunami, lalabas talaga yon, no? These things are gonna come out. Now, it is up to you to filter it. Sasabihin mo ngayon, how do you filter it, Kuya Mike? Question is, see kung saan nanggaling, nangyari yung sitwasyon.
0: Dapat talagang mapagmasid
1: ka,
0: no?
1: Kailangan alamin mo po yun. You have to find out where it happened.
0: Totoo ba to?
1: Oo, kasi mahirap sa atin, pag nakita kaagad natin, ay, yung, alam
0: tapos
1: niyo po yung...
0: Tapos isi-share, hindi pa nga nag-iisip, isi-share ka agad.
1: Oo, yun yung problema, di ba? So, kagaya ng sinasabi natin, again, there will come a time

0: that this freewheeling way of sending pictures and videos, iaano na rin po ito. People are gonna start to restrict, di ba? Hahayaan na nila yun, no? Wala akong pakialam, basta mangyayari ito, di ba? You're sharing. Kasi false information, sharing false information, is not healthy. Hindi talaga siya healthy. Kasi tandaan nyo ngayon, kung ngayon wala nang filter ngayon, di ba? Pag tinapon sa'yo, tingin ka na lang.
1: Oh.
0: Then flip ng flip. Eh, minsan, pag nagkataon na pinag-uusapan yung ganitong topic, eh, hindi ka na nag-flip. Tinitingnan mo na siya. Hindi mo pa nga binabasa
1: yung... Masama pa nga yung sharing eh.
0: Oo nga, hindi mo, yun nga, hindi mo pa binabasa yung caption.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo nang, siguro nakita mo siya before. Ang gagawin mo pa, pag si-share nyo, dadagdagan nyo pa.
1: Pero kung titingnan mo mabuti talaga, kasi minsan, di ba, hindi nila mapepeki yung ano eh, yung date eh.
0: Oo, no, meron.
1: Na nangyari eh. So minsan, yung mga nag-share ng ganon, hindi na nila na kokorek yun.
0: Sabi nga ni Evelyn dito, yung anak ko po, yung anak po ng kaibigan, ano, yung anak po ng kaibigan ko, sabi daw, nung bata, ayaw na daw pumasok sa school kasi dahil sa lindol.
1: May lindol daw.
0: Oo, sabi namin ni Mitch last week po sa Bicol 4.2 lang, pero nakakatakot din po, nasabay na alboroto po ng Mayon.
1: Yun, isa pa yun, yung pag-aalboroto ng Mayon. Diba? Imbis na tayong lahat, magsama-sama tayong manalangin, di ba? Magano tayo kay Lord na sana wag naman. No, sana nga ang maging magandang ano natin ngayon, sharing natin ngayon na igawin nating viral yung pare-pareho tayong nananalangin, na humingi ng tulong sa may kapal, na sana naman ho ipag-adya, 'di ba? Yung ano na 'yan, yung mga kapatid natin sa Bicol, yung mga kapatid natin na malapit sa Canlaon.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Ay, hindi na yung mga kapatid natin ngayon na naapektuhan sa Jensan, sa Rangani, sa Davao, na i-set aside muna natin yung ano natin na politika, kung kanino man tayo pumapanig. Huwag na muna natin ano yun, patulan, no, o tingnan. Sa panahon ngayon, lalo na ho, yung mga kapatid natin dito na OFWs,
0: okay,
1: na affected.
0: Na imagine mo, wala kang, hindi nyo makontak yung kamag-anak nyo, tapos lalabas pa yung mga pictures na gano'n, hindi nyo naiintindihan.
1: Diba? Oh, sinisisi si ano, may naninisi kay, ano, kay Manny Pacquiao. Oh, hindi naman ginusto ni Manny Pacquiao ngayon na wala siya dun sa Trangani. Lugar niya.
0: Oh.
1: Nasa Amerika siya for paghahanda dun sa fight. Na nanalapit na. Kaya nga nagbigay siya ng payag eh. Na, ano, hindi kayo nag-iisa sa ano na yan, sa laban na yan, lahat tayo. And even yung magagandang ginawa din ng mga congressman na nagtutulong-tulong dun sila to
0: para makalikom
1: ng pondo. Yung mga senador na yung one-month salary nila, idodonate nila. Kung galit nga tayo sa corruption, yung isang senador na nagtatago, patuloy na sumasakod. O kung ano tayo, dapat pinupunan nyo yun. Kung talagang ano tayo na fair and square lang tayo lahat. Dahil lang kampi tayo sa grupo niya eh, hindi natin nakikita yung ano na yun, yung pagsasamantala na yun at pagpukulang sa sambayanan.
0: But what we have to understand also is, even in spite of all these uncertainties na pinagdadaanan po natin, we should not stop being concerned for our fellow countrymen or at ang ating bansa, no? Kasi sometimes ginagawang dahilan na lang yun eh, kailangan mas bigyan natin ng pagkukulan natin ng pansin yung ganitong paraan, and so kalimutan muna natin ito dahil mas importante ito. When you're in government, there's no such thing as what priority is. It is a multitasking responsibility of the government to handle all uncertainties, all responsibilities as far as everything's concerned. So kung sasabihin ninyo ay pinapanigan niyo yung mga bosses na nagsasabing ay wag na muna nating pag-usapan yung ganitong usapin at dito muna tayo mag-concentrate dahil sa sakuna. Alam mo, ito lang sasabihin ko sa inyo, pag ganyan ho mangyayari, wala hong mangyayari sa ating gobyerno. Bansa natin ay hindi uusod dahil nga isa lang ang ating pinapanigan at binibigyan ng responsibilidad.
1: Meron pa nga nagtatago, hindi umuwi. May kaso sa Pilipinas. Tapos magsasabi na ano pa? Biruin mo, may lakas ka ng lobby, kapal ka ng muka, na sabihin mong nangyayari ang mga ito dahil kay Bongbong Marcos?
0: O hindi.
1: Diba? Imaginin mo yun.
0: Regardless of what it is.
1: Dahil sa administration ngayon.
0: Alam niyo po ito.
1: Ano yan? Kumbaga, kasama sa ano, sa parusa ng Diyos. Hello?
0: Ito na lang po sasabihin natin, ha? Para siguro matapos na itong pagbabalik-balik natin ang usapin between dito sa usapin ng mga Marcos at Duterte. Tandaan niyo po, dalawa lang po silang pamilya sa milyong-milyong pang mga pamilya na nahihirapan,
1: nagsasuffer,
0: at hindi nakakakain ng tatlong beses isang araw. Hindi natin responsibilidad yung pag-aaway at pag-aalitan ng dalawang yan. Ang ating responsibilidad at pairalin at alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Yung tandaan niyo po, sila, mabubuhay sila. Paano naman yung mga taong binobobo nila? Ginagago nila.
1: Tinatanganin niya.
0: Yes. Sa mga sitwasyon na ganito, dahil mas gusto nila nandun yung mga taong yun sa ganung sitwasyon para hindi makita ang kamalian ng karamihan.
1: True.
0: Yun na lang po. Oh, para at least maintindihan po natin. Hindi na po kinakailangan ilagay sa ating isipan na sila lagi ang nasa una. At huwag naman ho nating gamitin sa politika ang mga bagay-bagay na walang talagang kinalaman sa politika. Huwag nating hayaan na gamitin po yung mga ganitong sitwasyon upang, tandaan ha, upang maging pabor doon sa mga alam nating may kakulangan sa sambayanan. Alalahanin niyo po yun. Napakahirap po, napakahirap na po ng buhay ngayon.
1: Mm-hmm. Sabi nga ni Romana, sana yung mga ayuda ibigay sa nararapat sa Lindol victims. Experience ko sa Lindol, sa Baguio noon, tinatago yung mga galing ayuda na galing sa ibang bansa. Naku, totoo ka dyan.
0: Ay, hindi na nga. Di ba doon sa
1: Baguio? Merong ganyan.
0: Sa Baguio na nga nag-umpisa yung, alam nyo po yung ano, yung ukay-ukay. Yung ukay-ukay na yun, wala naman dapat yun eh. Yun yung nilikom na mga damit na dapat ipamimigay doon sa mga nasalanta.
1: Pamimigay o binenta.
0: Ang ginawa, binibenta.
1: Nasa na mga puso ng mga
0: yun. Grabe eh. Talaga.
1: Ala, eh, wala kayong kaluluwa eh.
0: Anyway, tayo po babalik. Makalipas. Maya-maya konti, pag-uusapan po natin. Marami pa ho tayong mga balita.
1: Oh yes, marami po. Eto, ano rin. Okay. Sa nating OFWs.
0: We will be back. Makalipas lang po ang ating paalaala sa pangalawang oras po natin ng ating Thursday edition ng PTS. Dito lamang sa AM 1044 Metro Plus.
2: On the radio, web, and mobile app. Metro Plus, your connect. Concentrate on driving and pay attention to road signs. Always think twice before you step on the accelerator. When you change lane, watch out in case there are roadworks nearby. If you see roadwork signs, slow down. The Road Safety Council reminds you, be attentive to roadworks. Stay alert while driving.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayanan ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
2: Mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa Pinas o balitang OFW. Kung may opinion ka, say mo na. Huwag bastang manahimik. Dapat mapakinggan ang inyong tinig dito lang sa Anong Say Nyo?
0: Balik po tayo sa ating programa. Kung kayo po'y makikisalo-salo po.

0: iba't ibang mga...
1: Uy, kasama tayo dyan, ha? COFW, ha?
0: Oo,
1: kasama. Kaya tinatawagan ko rin ng pansin yung mga member natin na nandito pa rin, no? Kung gusto nyo po na ano, binubuhay po natin muli ang ating asosasyon, ang Confederation of Overseas Filipino Workers, mayroon po tayo dyan sa, ano, sa Chater Road. No, pag nakita nyo kami.
0: Kasama nga doon sa ano, kasama doon sa parada.
1: Naka-t-shirt.
0: Oo. So ulitin lang po natin, kasama po 'yan, ang parada po na 'yan ay magmumula po doon sa may sa dulo po ng Chater Road, no? Sa ano bang building 'yun nandoon? Sa dulo po ng Alexandra, kung saan po 'yung ano tawag dito, lugar na kumakalap po, nangangalap po ng pollution index, yung sa pinakadulo. All the way po yan sa Court of Final Appeal, no? Sa Chater Road. Ito po isang oras na ng iba't ibang mga organisasyon na paparada. Susunod po niyan, magkakaroon po ng interfaith prayer. Pangunahan po ng samot-saring mga ano natin, no? Kasamahan po natin ng iba't ibang pananampalataya, ang simbahang Katoliko, ang Jesus is Lord, kasama rin din po yung Island Evangelical Community Church.
1: Muslim.
0: Ating mga kasamahan na sa Kowloon Mosque, no? Iglesia, nandyan din po. At of course, pagkatapos niyan, yung Philippine National Anthem, at yung panunumpa ng katapatan sa Watawat, no? Kasama rin din po dyan yung welcome remarks ng ating kagalang-galang na Consul General Romulo Victor Israel Jr., ang mensahe po ng ating administrator ng OWA na si Patricia Yvonne Kaunan, tapos ang ating kagalang-galang na labor attache ay magsasalita din po. Kasama na rin po ang keynote speech ng ating sekretary ng kagawaran ng migrant workers na si Hans Leo Kakdak. At magkakaroon din po ng cultural dances at marami pang iba. So, kung kayo po ay dadalo, no? We will also broadcast this live, Tita Kerry.
1: Oh yes, sa ating Facebook page.
0: Sa ating Facebook page, no? So, makakasama po namin kayo kung hindi man kayo makakadalo at mapapanood nyo po ito mismo sa araw na yon. No?
1: Oy, may nagtetext sa atin na ano, ha, kung pwede daw, kung may t-shirt, tayo na COFW.
0: Meron.
1: Meron po.
0: Si Miley nang i-text nyo.
1: Yes, ano po, may sobra pa kaming t-shirt.
0: I think mga ano lang yun, 15 lang yata yun.
1: Ang sobra natin? Naku, first come first, ano na lang. Sino pero at least kung gusto po ninyong ano magkaroon ng t-shirt ng COFW pwede po tayong magpa-print
0: ulit. Pwede tayong magpa-print
1: ulit. May advance order na kayo.
0: Okay. Ay gusto ko rin yung usual po na misa Katoliko sa umaga maililipat na yun po sa hapon na po siya. No? Para at least malaman niyo baka mamaya na, pumunta po kayo ng Chater sa umaga tapos biglang nagkaroon ng misa. Wala yung magulat kayo, walang misa, no? Sa hapon na po siya gaganapin. Okay? So, yun na muna para sa ating mga kasama at 6 minutes past the hour of 9. Ito muna ang ating mga balita. Karagdagang balita po natin sa anong sa inyo.
1: Yes, pinag-uusapan po ngayon sa social media ang ginawa ng isa nating kapatid na OFWs na naapektuhan ng lindol sa Davao. Kararating lang dito sa Hong Kong. Almost 2 days pa lang siya. At hindi pa nga raw ganong kilala ng among lalaki. Imagine mo yun, naglabas kasi ng sama ng loob ang amo sa social media. Dahil nga, sa ginastos din nila na almost 20,000 Hong Kong dollar sa agency at pag-process ng dokumento ng kanyang domestic helper. Dahil nga daw sa nabalitaan sa kanyang pamilya sa Davao na tinamaan ang kanilang bahay ng lindol, nagkaroon ng mga crack, no? At pinapauwi daw siya ng kanyang asawa. At ito ang sinabi niya sa kanyang among babae na nabigla din sa kanyang message. Sang-ayon sa ating kapatid na OFW, ay humingi naman daw ito ng apologies. No? Yung ating kapatid

0: At sinabi niya na apektado lang ang kanyang pamilya ng lindol at kailangan niyang umuwi agad-agad. Alam niya na dapat siyang magbayad ng 1 month notice sa kanyang employer, kaya nagmamakaawa siya na huwag na siyang pagbayarin. Kasi matik yun eh. 2 days ka pa lang, ikaw ang nag-terminate, so you have to pay the 1 month advance notice. Sa ating opinion, kasi maraming ano eh, pag makikita mo yung thread, maraming negative at positive eh. Sa ating pong opinion, mabait po yung amo. Bakit kanyo? Kasi naiintindihan niya yung sitwasyon eh. Nung kanyang ano, employee. Dahil sila pa ang bumili ng ticket niya pa uwi sa Pilipinas. At dahil nakaalis na raw ang ating kababayan, ay parang doon lang sila natauhan. Dahil wala na silang katulong sa bahay at doon siya nanghihinayang sa 20,000 Hong Kong dollars na ginastos nila. At parang nabigla nga siya doon sa sitwasyon. Sa totoo lang, dapat pong magbayad yung kababayan natin ng 1 month note, ng 1 month salary niya, no? O in lieu of notice. Dahil siya ang nag-terminate. Mahirap ding husgahan natin ang ating kababayan, no, sa kanyang naging kalagayan. Yung makita mo nga lang sa TV, sa ano, sa balita at tumanggap ka pa ng mga news, 'di ba? Na hindi maganda. Eh kung tayo ang lalagay sa kalagayan ng ating kapatid, hindi rin ho natin siya pwedeng husgahan sa kanya naging kalagayan dahil pinauwi siya. Pinauwi din siya ng kanyang asawa. Naawa siya at naawa siya sa sinapit ng kanyang pamilya. Hindi rin naman natin masisisi ang amo ngayon na naglalabas nito ng kanyang sama ng loob. Dahil 2 days pa lang, yung ating kapatid na OFWs, at halos di pa nga daw niya alam at sa ulado ang pangalan nung kanyang domestic helper. Sa ganitong pangyayari po, anong sa inyo?
1: Ay.
0: Ang hirap eh. Ang hirap, 2 days ka pa lang. Diba? Wala pang po, ano, almost, hindi pa nga daw natatapos yung 48 hours eh.
1: Alam mo, ang hirap sa ganyong sitwasyon, ano? I think what needs to be addressed here, to be honest, is sa sitwasyong ating pinag-uusapan, it will never be ano, kumbaga hindi matatatakan kung sino ba talaga ang tunay na may kasalanan. He said, she said. Ganun yan eh, di ba? It takes two to tango, it takes a, ika nga sa atin sa Pilipinas, cara at cruz. So it's two sides of the coin. Ang kailangan lang natin alalahanin dito, since we are the ones who need the job, tayo yung nangangalangan ng trabaho.
0: Oo, eh.
1: Kailangan handa po tayo.
0: Yun, isa yun. Number one yun.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Di ba? Handa po tayo. Kagaya ng sinasabi ko, hindi lamang yung pagiging handa is yung alamin kung emotionally, mentally, physically okay ako.
0: Okay.
1: Bilang isang
0: bago
1: magagawa.
0: Bago ka mag-apply.
1: Okay?
0: Bago ka mag-mangarap maging OFWs.
1: Correct. So kailangan, diba? Kailangan nating intindihin na yung sitwasyon na ganyan, na maayos tayo. Okay?
0: At yung nabalitaan pa nga natin na marami daw ano ngayon, termination na nangyayari.
1: Correct. So ang ano dito lang, no? Ang ganito lang po ang kailangan nating intindihin sa sitwasyon na ganito. Ladies and gentlemen. Hindi natin pwedeng kontrolin ang trabahong ating papasukan dahil kung ano man yung ini-insist ng ating magiging employee, eh kailangan natin ika nga, i-accept yun. Diba? I-accept natin siya.
0: Mm-hmm.
1: Base sa

0: mga terms and conditions na ating pinirmahan na nakasaad po sa kontrata. The sad part about these things is sa mga baguhan or doon sa mga sabi na natin, ang pagbabalik, no? Mga ating iba nating OFWs, hindi na natin inaalala yung mga pumapaloob bilang OFW. Ano po yung aking tinutukoy? Maliban dun sa physical, mental, emotional na okay kayo, ang kailangan din natin intindihin yung karapatan natin. Kailangan rin natin intindihin kung sakali man may mangyari na hindi naman kanais-nais, hindi nagkaigihan si Madam or yung si Sir nyo at ikaw, ano yung susunod na hakbang?
1: Okay? Yan dapat yan inano eh. Yan dapat party yan ng ipinapa...
0: Pidos!
1: Papahagi, oo.
0: Yes, Pidos!
1: Sa Pidos, pagalis
0: or,
1: pa lang.
0: Or Paos.
1: At sa Paos. Oh. Yun lang matanong mo lang yung OFWs eh. Sa, ano, bago umalis, sa Pidos.
0: Hmm.
1: Diba?
0: Na meron, may maisasagot. Oh, na may sasagot siya na tungkol sa nararamdaman.
1: Diba? Na pwede mong tanungin na right there and there kung nagpipidos ka, ikaw ang nag-ano ng pidos. Mm. 'Di ba? At let's say isang ex Hong Kong ang magbibigay ng pidos. Na 'yun mismo ang itatanong ng ating speaker. Handa ka ba? Kahit saan ka man pumunta eh. Di man sa Hong Kong, sa Saudi, di ba, sa gitna ng silangan, no, sa Europe, o wherever. Ang tanong nga lang doon eh, handa ka ba?
0: Yun nga. So, no? Based
1: isip,
0: on...
1: Yun sabi mo.
0: Isip sa salita.
1: Mentally.
0: Yeah, mentally, physically,
1: emotionally.
0: So, base dito sa ating laging sinasabi, nagkakatalo tayo dyan dahil ang unang ating pinapasok sa ating isipan is yung ginhawa na ating haharapin. Ano yung ginhawa? Kikita po ako ng higit kumulang.
1: Oh, marami ka kagad computation.
0: 5,100. Oh. Magkano ibabayad ko sa ganito? Alam niyo po, hindi po tayo pwedeng mamasukan sa isang trabaho kung ang ating focus lamang is yung perang ating kikitain.
1: Tatanggapin. Oo.
0: Oo, hindi talaga uubra yun. Ang mangyayari po dun sa isipan na yun, away ho ka talaga. Kasi nakafocus po kayo hindi doon sa trabaho, na yung trabahong magbibigay sa inyo ng sahod. Ang iniisip nyo kaagad, yung sahod, yung conversion, at yung ipadadala. Eh, hindi pa nga kayo nakakapag-adjust dito. Ito na lang, sasabihin ko po sa inyo. May tumawag ho sa akin kanina. Oh, naipit siya. Dahil yung amo niya, nagtipid. Imagine mo, yung agency, sinisingil yung amo ng 7,200. Para i-process lang yung papeles niya. Tandaan niyo po ito, ex-OFW to, 8 years na po siya dito. Nag-break siya sa kanyang amo, yung current niya, para umuwi, i-process yung papeles, umuwi, okay? At dun antayin yung kanyang visa. Eh, lumabas na yung visa. Pumunta ngayon dun sa consulate, sa DMW natin. Gustong ipa-verify yung kontrata, walang problema kasi ayos na yung ayos na yung visa eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung side ng Hong Kong government, okay na eh.
1: Tapos na.
0: Ang problema, uh-huh, yung side natin. Eh, tandaan nyo po, dahil umuwi kayo at considered na newly hired po kayo, pwedeng ayusin ang amo dito. But you will still have to find an employment agency sa Pilipinas who will process your documents for POEA to release your OEC. Hindi ho kayo makakabalik dito kung hindi ganun.
1: Mm-hmm.
0: This is a person who's been here. Hindi ko na mabanggit yung pangalan niya. She knows who she is, na nakikinig siya sa atin. She's been here for 8 years. 8 years na ho. Ang sabi niya, ganun ba ho yun? Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. The reality of sometimes being so complacent na akala natin ang big pagiging OFW ay abroad. Kita
1: sagot
0: ng pera.
1: Oh.
0: Abroad. Kita ng pera, padala ng pera, trabaho.
1: Mm.
0: Hindi ho ganun yung Under all that na banggit natin, our responsibilities to take care of. Paano kung magkasakit ka? Anong susunod? Paano kung let's say ma-terminate ka? Ano yung proseso?
1: Mm.
0: Lahat po ito. Tinanong ko pa nga sa kanya eh. Sabi niya, "Sir, saan ako pupunta?" 8 years ka na rito, hindi mo alam na nag

0: Iba na ang polo, naging Department of Migrant Workers na. Ah, ganun ba ho yun? So, again, we are going through the process of eliminating, di ba, tanggalin mm-hmm. yung mga variables na, oh, hindi, hindi naman importante yan eh.
1: Tsaka na.
0: Tsaka na yan, di ba?
1: Mm.
0: Eh di pagkatapos na nung mangyari doon sa tsaka na. Tsaka na nga talaga.
1: Naiwan ka na.
0: Naiwan ka na eh.
1: Naiwan ka na. Sabi nga ni Vivian, kung ako sa kalagayan ni Kabayan, kung mabait ang amo, stay ako. Isa-isang tabi ko muna ang umuwi kasi kailangan kong suportahan ang pamilya ko financially. Mm. Tama. Mm. Kung ako naman si amo, isipin ko na lang, natulong ko na lang sa helper dahil nagkaroon nga ng problema. Okay? Alam mo, yun nga yung ano eh. Ito nga po kung naiyakanda lang ho, no, natin, yung ating mga kababayan sa pag-alis, and even, yun nga, kung ano, balik natin dun sa sinabi natin, na kung magpipidos, magsama ng isang membro ng pamilya, o kung single, yung nanay at tatay, o kung wala na, yung kapatid, kung married naman, yung asawa, anak, na para at least, doon pa lang, maiano na kagad sa kanila, at doon sa aalis, at maiiwan, na hindi nyo dapat asahan kaagad. Yes. Ang isang aalis na OFWs na on the first month,
0: magpapadala
1: kaagad at sagot kaagad sa inyong mga problema.
0: Agree.
1: Kasi ang kailangan ho dito, no, na dapat maiayos po natin sa ating mga kapatid, lalo sa mga baguhan, ihanda muna sila, no, yun nga, yung sinasabi mo, physically,
0: mentally,
1: emotionally, spiritually. Para at least ho, kasi yun nga palagi natin sinasabi, hindi sagot ang abroad at hindi lahat ng nag-a-abroad sinuswerte.
0: Hindi lang yun. Hindi lahat ng tao ay akma sa pag-a-abroad.
1: Isa pa yun.
0: Yes. Diba, ipinipilit natin eh. Lagi natin pinipilit. Diba, pagdating doon, bahala na ako. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Tandaan nyo po, generations change. Diba? Ano, in every generation that changes, ang expectation changes. Oh, hindi nyo pwedeng idahilan, eh bakit dati ganito? Okay naman. Ngayon, hindi na. Ang expectations ng mga bagong henerasyon will not be the same as the old generation. Dahil mas tandaan nyo, kayo minsan, ano pa kayo, metikuloso pa kayo, sasabihin nyo, wala namang aral tong amo ko eh.
1: Mm-hmm.
0: Di ba, babatikusin mo pa yung anong pakialam mo sa aral ng amo mo? Eh, amo mo pa rin siya.
1: O, yung nagpapasahod
0: sa'yo. Yung nagpapasahod sa'yo eh. So, bakit may question whether mas matalino ka sa kanya? Eh, mas maganda nga yung ginawa ng amo mo eh. Di ba? Your employer hired someone brighter than him. Kasi, hindi naman, kung ako yung employer, ba't ako mag-hire ng tao na mas bobo sa akin? Di ba? Mag-hire ako ng tao na mas matalino kaysa sa akin. Kasi,
1: at mapapakinabangan.
0: Yes!
1: Ko.
0: Kasi nga, yung tao na yun, yun ang magpapagaan ng trabaho
1: ng kalagayan ko. Kalagayan ng sitwasyon ko.
0: True!
1: Oo. Ito nga po eh, kung si Kabayan nga lang, nakapag-isip. Sabi nga nung isang ano natin dito, tapos na yung lindol. Kailangan mo ng ano, ng pagtulong sa iyong pamilya. Paano kang makakatulong kung kasama ka ngayon sa magiging problema?
0: Agree.
1: Dagdag na problema ngayon sa pag-uwi mo.
0: Agree.
1: Diba? Una sa lahat, 2 days ka pa lang, hindi ka pa bayad sa utang.
0: Wala ka pang chance na makakalikom ng pambayad mo sa 1 month's notice. In lieu of notice. Eh.
1: Oo. Mabuti na lang nga. Kaya nga sabi nga natin eh. Kung titingnan natin yung employer, mabait. Kasi hindi nag-demand. Kung ba na, nakita siguro din niya yung ano.
0: Yung adjustment.
1: Yung pangyayari. Na, na may lindol nga. Na apektuhan ng ano. Ang pamilya niya. Ano naman yan. News naman talaga yan. No? Eh,

0: natutumparin yung ano niya na...
1: Sige.
0: Sige. Nung umalis nga lang, tsaka lang siya na ano na...
1: Nahimasmasan.
0: Nahimasmasan. Oo nga, gumastos ako ng 20,000 Hong Kong dollar for processing at ano sa ahensya. And then, hindi ko man lang na ano yung ano ko.
1: Employer. Employee ko.
0: Di ba? Yun nga ko yung ano eh, natin may mga dumarating talagang mga pagsubok, no? Doon sa mga kababayan natin, mga kapatid natin, na umaalis. Na minsan, pag alis mo pa lang, nawala na yung mahal mo sa buhay. Di ba? Ginusto mo ba yun? Hindi eh. Pero part yun eh. Part yun ng ano mo eh.
1: Ng development mo
0: na para maging matatag ka. Para ka tanggapin mo, acceptance ka agad. Na wala ka na magagawa eh. Anong ano mo, ang proactive ano mo doon?
1: Approach mo doon.
0: Kundi, tikisin mo ano man ang nararamdaman mo, ipanalangin mo na lang siya sa Diyos, panalangin mo, at itong desisyon mo, maiintindihan nung kapamilya mo na hindi mo maanuan ngayon dahil wala na.
1: You have to understand that there are many things, variables in life that can only be controlled natin. There are thousands and millions of things also that we cannot control. And the only thing we have to do is to accept it. Do you want to say something?
2: I think the thing, one of the problems that I see, or I think I feel, feeling ko lang to na parang we sugarcoat being an OFW.
1: Nicely said.
2: We make it seem like it's such a wonderful job na parang it's a blessing, but it's a double-edged sword. Yun? Parang blessing nga siya, pero may curse din eh.
1: Mm-hmm.
2: What people don't realize is you're leaving your own country to work for another person or like in another country where, well, I lived in Hong Kong my entire life, so I'm used to it. But siguro yung mga bago dito, they never realize what racism is.
1: Mm, yung experiences na ganun, no?
2: Yung parang dahil Pinoy ka, huhusgahan ka. Yung ganun na pag yung parang titingin lang sa'yo, parang nangdiri na sila sa'yo. Parang you don't experience that in the Philippines because you're Filipino.
1: And saka minamaliit natin yun eh, para sa atin eh. It's a joke, but in other countries, hindi joke yun eh.
0: Yun nga sinasabi natin na yung pagiging OFW hindi para sa lahat eh.
2: Yes, and diba? Like yung parang, especially with this newer generation na parang, I'm sorry to say, also like my generation, we are not as mentally tough as the older generations because we are used to being connected with everyone via social media. Whereas in the older generations, the only way you get to connect back to the Philippines is by letters or by phone call. Which means you had to develop a really tough mentality na parang you don't get to see them or hear from them as much naman eh. So you're tougher mentally. The newer ones, the newer generations, isang ano lang, bibigay na kaagad. You can't, as an OFW, hindi pwede yung ganun na mentality. You need to be numb. Almost Manhid. Numb.
1: Correct.
0: Sinasabi ko nga, dahil na sa mga nakasabay ko ng mga ano baguhan no sa plane, ang inaano ko sa kanila, kailangan yung ano tibayan ng loob ninyo, no? Tapangan ninyo yung ano ninyo, pagharap ninyo
1: yung loob
0: sa
1: nyo, no?
0: Amo ninyo dahil mangangamuhan kayo eh. Dapat handa ang buong ano nyo pagkatao. Ngayon, kung ako lang ang ano, kung susundin niyo lang itong advice ko sa inyo, yung 3 to 6 months, napaka-importante niyan para sa inyo. Bakit? Kasi yun yung sitwasyon na hindi mo alam kung matutuloy ba siya
1: o hindi.
0: Make it or break it.
1: Oo,
0: yung 3 months, 6 months probationary period mo. Ngayon, kailangan bang magpadala ka? Kung magagawa mo na hindi na muna at makapag-ipon ka muna ng gusto, no? Sa sarili mo on a 3 months, 6 months basis, gawin mo.

0: Bakit? Dahil nga, yung critical eh, na pwedeng, yun nga, yung make it or break it, na pwede kang mapauwi, or pwede kang magtuloy-tuloy. At least, kapag kaho ganun ang naging ano natin, panuntunan natin, at yun ang maibibigay nyo ring advice sa mga umaalis, hindi lang papunta rito sa Hong Kong, kahit saan man, no, kahit sa gitnang silangan, napaka-importante po yung ano mo muna yung sarili mo, paggandaan mo muna. Dahil hindi mo alam yung magiging sitwasyon mo doon sa pagtatrabahuhan mo. Kahit sa kumpanya pa yan, kahit sa employer mo lang yan o sa amo mo lang yan, no? Hindi mo alam ang magiging sitwasyon mo. Kaya importante po yun na mapag-ipunan muna.
1: Sabi nga, ang ganda na yung sinabi dito ni Tita Edna ng ating kasama. No? Kasi baguhan lang po kayo nakikinig sa amin. Tita Edna po, isang OFW natin na nasa Milan, Italy. Ang sabi niya dito, true po yan, Kuya Mike, Tita Kerry, DJ McCurves. Gaya ko dito, maganda lang po sa pangalan na dito ka sa Europe. Nako, yung takbo ka ng takbo, takbo dito, takbo doon. Kumakain ka ng biskwit habang naglalakad ka. Diba? Patibay na lang ng loob para lang makasurvive. Tingnan niyo po ito, ha?
0: Patibay ng loob, eh.
2: This is Italy.
1: Oh, Italian, ha? Italy. Ito na lang. Meron tayo isang kababayan natin. Very dear listener natin dito. And siguro, hindi nalingid sa ating, sa kalaman, ang kanyang mga best friends. Lalo na dyan sa kanyang dating pinupuntahan na simbahan sa Tsingy, eh nasa Russia na siya. Okay? Ang tinutukoy ko po si Bernadette. Siguro nakikinig siya sa atin ngayon. Nobody knew that she was deciding to go to Russia. And in fact, isa siya sa mga malapit sa atin dito sa programa dahil yung napagdaanan niya doon sa unang amo niya, hindi masyado talagang maganda.
0: Mm-hmm.
1: Pero close siya doon sa kanyang alaga. Very, very close. In fact, ang trato nila sa isa't isa, magkaibigan. Then, napunta siya sa isang pamilya na twins o kambal po ang inalagaan niya. Naku, inantay pa siya para mag-break lang doon sa unang amo. No? Pinalaki niya yung dalawa. Until the point na when she decided na may offer papuntang Russia, tikom siya. Wala siyang sinabihan. Wala ho siyang sinabihan.
0: Sinarili niya.
1: Pati nanay niya, hindi niya sinarili sinabihan. Niya, sinarili niya talaga.
0: Discarte niya
1: yes.
0: Na para sa sarili
1: niya. And even yung mga pamilya na pinagtrabahuan niya came up with one idea. Hindi safe ang pupuntahan mo. Wala kasiguraduhan dyan. Turista kang papasok. At marami-marami pang iba. But, and she's not also, ika nga, may mga pinagdadaanan din siyang karamdaman sa kalusugan, mm-hmm. But she took it. Sabi niya, siguro ito na yun. Pananampalataya lang yung kanyang lakas ng loob na pumunta. Mm-hmm. No, na
0: so, strong,
1: strong win.
0: Spiritual.
1: Oh, spiritual, emotional, mental, nandun na po siya. Nakarating po siya doon ngayon. First position niya, napunta po siya sa isang bahay na ang dami pong Pilipino. Maganda na lang kinalabasan niya dahil siya ay napunta sa isang batang pamilya na may maliit na bata na alagaan niya. At iba na yung kumbagay kwento sa kanya. Ang kwento lang niya po sa akin na nakakaawa po sa ating mga kababayan. Hindi lahat ng ating mga kababayan sa Russia.
0: Sinuerte. Yun nga daw yung sinasabi mo na nasa isang building.
1: Nasa isang bahay.
0: Bahay. O,
1: nasa basement Pinoy, po sila.
0: Parang on-call.
1: On-call po sila.
0: Hmm.
1: Na pwedeng tawagan today. Maaring meron kang trabaho ngayon. Oo. Merong wala. Ang masakit po dito, alam ng mga ika nga, kapulisan doon, yung bahay na.
0: Hmm.
1: Alam nila na may maraming overstay. Pwede ka kasing magbayad apparently nang pag let's say naglapse ka lang no, pwede kang dumiretso sa kinaukulan siguro immigration nila at magbayad ka ng extension, di ba? Pwede 'yon. Eh paano kung wala kang trabaho?
0: Ano ka ngayon? Yun yung sinasabi mo do, yung patalim naging
1: double edge.
0: Di ba? Kakapit ka talaga.
1: Kakapit ka ngayon dito. And may mga balita na yung mga kababayan natin na nandun sa sitwasyon na yon, eh, kung ano na lang to survive,
0: ang gagawin.
1: Gagawa sila ng paraan para mag-survive.
0: Huwag lang makauwi. Huwag lang kumakauwi. Kung uuwi ka rin lang, magkano pamasahe?
1: Correct. Ang pamasahe po from Europe will be between 100 to
0: 150,000
1: pesos.
0: Tingnan mo yun? Napakalaki. Para kang ano talaga, para kang sumugal lang, alam mong talong-talo ka.
1: Yes, yes.
0: Di ba?
1: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh.
0: May mga reaction tayo?
1: Sabi nga ni Tita Kat from Taiwan, yung desisyong makinig sa ganoong sitwasyon kailangan talaga ay matatag. Si Malu Stasio, kung hindi matibay ang loob, huwag nang mag-abroad.
0: True.
1: Di ba? Yun yung sinasabi.
0: Bonbon?
1: Si Bonbon, life is risky and it's your choice. Hindi nyo pwedeng sisihin kung sino man dahil kayo po ang nagdesisyon dyan.
0: Sabi ito, Nora na, Jones, ha?
1: Oo. Sabi ni Lita, before we come, bago tayo dumating dito, we need to know and be prepared to sa anumang circumstance. Sa akin lang ay nandito ako at maraming gustong pumunta dito. At lalong-lalo na yung kailangan may itulong tayo sa mga biktima, lalo na po, ito sa ano to eh, no? Biktima ng ating mga biktima, lalo na pat ang ating mga pamilya at hindi yung uuwi ka at ano to? Masasama pa sa mga natutulungan doon instead na siya rin ang tutulong sa pangangailangan ng kanyang pamilya.
0: Yun nga eh, na diba? Dapat eh, na pag-isipan niya yun eh. Yun nga po yung sinasabi natin na sana isama ito no sa pre-departure orientation seminar at saka sa post-arrival
1: actually,
0: orientation seminar.
1: According to Labat, ngayon ko lang po nalaman ito, no? And if you probably go through ang ating Department of Migrant Workers, do you know that there is such a thing as pre-departure? Ibig sabihin nun, bago ho kayo mag-apply bilang isang OFW, meron pong parang checklist na pre-OFW na kailangan yung isipin bago ho kayo mag-apply. Meron po noon. So, sa ganitong sitwasyon, siguro kailangan yun po yung dapat nyong tingnan. Hindi lamang bilang isang individual. Kung hindi, sabi nga ni Tita Kerita, na isama nyo, kung single kayo, isama nyo isang parte ng inyong pamilya, o di naman kaya, kung may pamilya na kayo, is yung asawa ninyo para maintindihan. Kung kayo naman single, ma'am, eh yung anak nyong pinangapanganay para maintindihan nila na hindi lamang ang iniisip yung kikitain, kung hindi yung trabahong inyong kakaharapin. Sabi nga ni Tita Elizabeth dito, Takers, kita mo siya? Sabi niya dito, good evening po PTS, communication and compromise is fundamental to any situation.
0: Mm-hmm.
1: And not necessarily termination, lalo na sa mga, sa part ng helper. Sana nakiusap siya o nakisuyo na kung pwede siyang bumalik as soon after na malaman niya ang sitwasyon.
0: True. Isa pa yun.
1: Yun. Di ba? Maganda yung sinabi ni
0: Dita Elizabeth. Nakipag-compromise sana
1: yes,
0: siya, no?
1: Di ba? Mabait si amo. Binigyan pa siya ng pamasahe. Di ba? O, sabi naman dito ni... Basta yung importante sa lahat ng ating... iisipin. We can only be in control for what we think is right for ourselves. Pero tandaan nyo po na yung pagiging tama, hindi naman sa lahat ng bagay yun. Kagaya ng sinabi nga ni Tita Elizabeth, there is what we call compromise.
0: Compromise. Tingnan nyo na lang po ito, no? Isang kapatid din natin ang ngayon naparusahan. Hindi napatawad ng employer dahil nakunan niya ng ano eh ng picture yung kanyang alaga. I think picture o video na inano niya sa kanyang ano
1: Facebook page.
0: Oo, sa ano niya
1: sa page
0: na
1: niya.
0: Nagreklamo ngayon yung bata sa kanyang magulang, no? Yun ho, bawal na bawal ho yun eh.
1: Kung walang permiso.
0: No, bawal na bawal ho yun. Yun isa pa yun na sana mabigyan natin ng ano no ng pansin dahil nadadala ko tayo

0: ng ano ngayon eh, ng technology, natutukso tayo na hindi natin nagagampanan sa tamang ano, 'di ba? Wasto na gawain yung pag-ano natin sa ano ngayon, sa pag-ano
1: sa
0: natin
1: mga
0: na
1: gadgets.
0: Social gadget, oo.
1: Tandaan niyo po no, what could be okay to us sa kanila sagrado. So ibig sabihin noon, kung let's say bahay nila 'yon, you're not supposed to use their house and use it as your background para sa iyong
0: 'yun, isa pa 'yun, yung mga gumagamit ng ganyan na sa bahay ng employer.
1: Or ginagamit yung mga ano tawag dito? Damit, bag. Ay nako, ayaw mo.
0: Yung lugar, ba? Yung lugar mismo na hindi kayo nagpapaalam. Eh ano po 'yun? May mga employer na masyadong ano sa kanilang privacy.
1: Oh, sagrado 'yun eh, 'di ba?
0: Sagrado 'yun. Not unless pinayagan mo kayo, kasi may mga nakikita tayong nagba-vlog na yung
1: nakasama yung helper eh.
0: Lolo na inaalagaan, nakikipagbiruan pa sa kanya.
1: Correct.
0: Mm. Eh 'yun nga, malaking tanong nga doon, alam ba ng mga anak 'yan?
1: Another thing.
0: Yung ginagawa mo kasi ano rin 'yan eh. 'Di ba? Na baka ipahamak mo kapatid yung sarili mo. Oo nga, kumikita ka diyan at maraming nag-aano sa iyo. Kaya lang ang tanong nga lang din, kung 'yun ba alam din nung ano. Kasi si Lolo, pwede mong ano 'yan eh.
1: Oh, diba? Kasi sa iyo.
0: Okay
1: lang sa kanya.
0: Oo.
1: Eh.
0: Parang baliwala sa yung pamilya.
1: Oh, nakikisama rin si Lolo.
0: Oh, nakapagpaalam ka ba at alam ba nila 'yan? No, isang ano 'yan, nilalagay lang natin na baka nakakalimutan nung ating kababayan yung ano niya, eh hindi magandang ano 'yon. Ehemplo.
1: Sabi nga Tita Kat, noong unang abroad ko sa Hong Kong, talagang pinag-isipan kong mabuti. Times una yung nature ng job ko ay domestic helper. Isa po 'yon, college graduate ako. Pero natanggap ko rin yun. Kaya till now, ay nasa abroad ako. Sabi nga ni Tita Elizabeth, in addition to sa sinabi niya, don't underestimate a person's emphatic trait. Inuunahan agad ni helper. Who knows kung tutulungan pa siya nung kanyang
0: nung employer. Oo nga eh, the truth will set you free.
1: Tandaan nyo rin also, no, for those who feel that their employer is too good to be true, yung mabait talaga sila. Huwag naman nating abusuhin din.
0: At pagsamantala.
1: Oo, kasi may mga iba talaga, abusado ho kayo. Pag magsalita ho, ako nakikita ko ho yun eh. Pag nagsalita po kayo, parang mas masahol pa kayo dun sa employer.
0: Parang kayo yung employer. Di ba? Parang kayo yung amo.
1: Mm-hmm.
0: Eh, bato-bato sa langit, tamaan po yung huwag magagalit. Ano po, kahit matagal na kayo dyan, yung respeto po, huwag nyong ialis.
1: Mm-hmm.
0: Kahit sabihin na natin na nakipagbiruan o whatever na ano, sana yung ano ng sitwasyon, di ba? Na employee-employee relationship, huwag natin kalilimutan yun.
1: Bigyan natin ang kahalagahan yun.
0: Yes, respeto po. Respect begets respect.
1: Correct. We're gonna take a break.
0: Nawawala tayo sa hulog sa ganun eh.
1: Babalikan na namin kayo, makalipas lang po. Don't go away.
2: The Labor Department is holding the Leaping Into a New Page Job Fair at Tung Chong Street Community Hall in Tai Po on June 11th and 12th. About 50 employers will participate, offering a wide range of job vacancies and accepting applications on the spot. Please visit the Labor Department website at www.jobs.gov.hk or call 2153-3984 for details.
3: Mga friends, may $300 extra coupon para sa'yo. Yes, totoo yan. Kung bago ka sa Prime Credit, mag-apply lang ng loan. May extra $300 supermarket coupon ka na matatanggap upon successful drawdown. Huwag mag-alala sa mga existing customers. Makakatanggap ka ng extra supermarket coupon upon drawdown. $200 supermarket coupon para sa mga repeat loan customers at $100 supermarket coupon naman para sa refinance customers. For more information, bisitahin lang kanilang Facebook page, Prime Gems by Prime Credit. Kaya anong pang inaantay nyo? New, repeat, or refinance man, pumunta sa pinakamalapit na Prime Credit branch and you may get extra coupons. Terms and conditions apply. Paalala, dapat bayaran ang inyong hiniram. Huwag magbayad sa mga intermediaries. For inquiries, tawag lang sa 2281-7470, 2281-7470.
0: Yes, balik po tayo sa ating PTS Pinay Tayo San Man Thursday Edition. Naku, sabi ni Bombon dito, oh. Tama, minumura pa nila amo nila.

0: Hay, mali yun. Respect kasi sila. Respect dapat. Sila ang nagpapasahod. Tama po yun. Dapat respeto natin. Sila talaga yung nagpapasahod sa atin. Sabi rin ni Gail, true. Respect their privacy. Kasi alam nyo po, kapag ka nag-ano tayo sa ano sa gadgets natin ano. Kahit kung nasa labas kayo ng bahay ng amo ninyo, hindi kayo rin kayo basta-basta pwedeng kumuha ng ano eh. Lalo na doon sa mga mukha na nakakasalubong ninyo, meron kung basta bigla na lang aano sa inyo.
1: Sasapukin kayo.
0: Pwede kayong ano yun diyan. Nasasabihin sa inyo, burahin mo 'yan, alisin mo 'yan.
1: Lalo na ngayon ano sa MTR, grabe na 'yan, ha. That's beginning to be something rampant, no. Yung mga ganung sitwasyon. But like as I said, tama yung maganda rin 'tong sinabi ni Bonbon eh. Tama po. At minumura pa nila yung amo nila. Hay nako. You know, yung sabi nga, respect kasi sa sila po nagpapasahod sa atin. But you have to understand this very, very clearly. Which to me, really makes a whole lot of difference. Not because nagpapasahod sila is, you know, sila yung nagpapasahod, no? But there are also some people who pinapasahod ka nga ng tama, pero grabe naman ang trato sa'yo.
0: Oo, diba, iba, naman yun.
1: Iba naman yun. No?
0: O iba naman pero, yun. Yung minamaltrato ka
1: correct.
0: Naman.
1: Pero yung sinasabi nga ni, siguro yung gusto rin pa sabihin dito ni Bonbon is this, na marami sa atin, ginagamit natin yung social media natin sa panglalait ng ating mga amo.
0: Nako, wag po.
1: Tapos ang sasabihin pa kung ano-ano pong
0: nakikita ko 'yan.
1: 'Di ba?
0: Oo, nakikita ko 'yan.
1: Kung ano-ano
0: minsan.
1: Mga chismis
0: ako
1: na
0: ako napapaano na lang ako. Nako, sana 'wag makita 'to ng employer.
1: Yung mga kung ano-ano mga chismis na lumalabas sa bahay, isinishare niyo.
0: Nako, bawal ho 'yan.
1: How is it we put your ika nga, your situation dun sa amo niyo? Baliktarin natin yung sitwasyon. Yung amo mo nakikipag-chismis sa ginagawa mo.
0: Magagalit ka rin.
1: Wala namang taong hindi diba? Magagalit
0: natural.
1: Dun eh, di ba?
0: Eh, ano, kung hindi ako nag-underwear.
1: Oo.
0: Diba?
1: Wiis mo.
0: Oo.
1: Buti na lang, pag pumupunta ka sa bahay, hindi mo ginagawa. Umuwi ka talaga. Teka, sabi ni Rian Mendez, totoo yan, ang makahanap ng trabaho ay isang malaking biyaya. Isa itong oportunidad na patuloy na ipinagdarasal at ipinaglalaban ng marami. Naghahanap pa rin ng pagkakataon hanggang ngayon. There are uncertainties that may happen in our life, but with right decisions na pinag-iisipan, ha, everything will surely be fine. Tibay lang ng loob at dasal. Bagay po pala kay Tita Kerry kapag naka-eyeglass siya. Parang bumataho siya lalo. Ang masasabi ko lang po sa inyo,
0: we!
1: Yun. Yun na yun.
0: We!
1: Yun ang sabi niya. Hindi lang nanggaling sa akin. Sa kanya nanggaling. Sabi ni Gail, ako nga minsan, personal life ko, pinakikialaman ng lola ko. Labas na lang nga muna ako sa kabilang tainga kasi may pinag-iipunan ako. Sabi niya, sabi nga ni Tita Kat, I respect, kaya pinatulog ko na para makafocus ako sa PTS.
0: May nakikinig din pala sa atin sa ano sa Spain.
1: Oh, meron.
0: Oo,
1: yeah. Ano na tayo? We are worldwide.
0: Hindi ko lang alam si Nora John kung saan siya ngayon.
1: Australia yata siya.
0: Australia?
1: Mm-hmm. Sabi ni Tita Ed na alaga ko twins na pang-afternoon na work niya. Okay. Nagpapaalam pa ako sa amo kong babae kung pwede silang picturean at i-post sa Facebook. And she said, "Yes, no problem. You can take pictures." Oh. In fact, we may sinusundan ako na lumalabas sa threads ng PTS HK. Dalawa silang dalaga na Espanyol.
0: Mm-hmm.
1: Pilipina yung nanay nila.
0: Oo.
1: Yung Pilipina yung kanilang nanay-nanayan. Yung nanay-nanayan, siya yung may account. Alam mo ba ang ginagawa niya?
0: Mm.
1: Dahil sa sobrang mahal niya yung nanay-nanayan, yung parents ha, hindi lumalabas doon. Diyos ko, grabe yung pagmamahal nung dalawa doon sa nani nila.
0: Uh-oh.
1: Sa Spain. Kasi pag nag-monetize yung kababayan natin, aba, meron silang balas.

0: plato doon sa nani.
1: Oh, and then, in fact, I think, if I'm not mistaken, they will be going to the Philippines soon.
2: Wow!
1: Silang tatlo uuwi.
2: Ang galing.
1: Oh, oh, oh, oh.
2: Ito yung nagko-comedy?
1: Hindi iba sila pa? Nagko-comedy. Iba pa to, iba pa to. Talagang, alam mo, sometimes, it nasa sa inyo na lang kasi yun eh.
2: Ah.
1: Di ba? Na may patunay naman na pwede namang maging harmonious yung relationship.
2: Tsaka ano, pwede ka naman magkaroon ng content na ano eh, na maayos.
1: Yes.
2: 'Di ba? Kapupulutan ng aral, hindi yung kagaya ng iba makagawa lang, no? Kahit mali, bastos, nawawala na sa kagandahang asal, eh you know, dapat hindi na ano 'yun, sinishare eh. 'Di ba? Hindi na nga tinatapos ang panonood doon.
1: Correct,
2: eh.
1: Correct. Sabi diba? Nga, oh, ito si Tita Maylin. Sabi niya dito, may kilala nga din ako eh. Kung murahin niya yung amo niya, nila grabe. Sabi pa nga niya, she's the worst employer that she's ever had.
2: Oh my. Eh, dapat wala ka na dyan.
1: Oo.
2: Oo.
1: Ay, imagine mo, nasisik.
2: Kasi ganun lang, eh, di ba? Kasimple yun eh.
1: Tsaka nasisikmura mo yung taong.
2: Yes, if she's the worst employer, bakit na dyan ka pa?
1: Exactly. Dapat hindi ka niya sinisweldohan.
2: Yes. Kasi unfair sa'yo, unfair din dun sa amo mo.
1: Hindi, sa akin, hindi unfair sa kanya. Minumura niya. Unfair sa amo mo, minumura mo na nga.
2: Kasi pinapasahod ka eh.
1: Yes.
2: Oo. Eto, may chismis.
1: Ako, may chismis.
2: Totoo ba ito?
1: Mm.
2: Na malungkot daw si Dennis Padilla.
1: Ang nanay, ang tanay tuloy,
2: ang
1: tatay. Ang
2: asawa ni Marjorie.
1: At ang tatay ng?
2: Di ba? Ni, ano, tatay ni Julia Barreto. No, na gagawin sa gagawin ng kanyang anak na babae, ito yung isa pa. 'Di ba? Nauna si Julie. Tapos ito si Claudia Padilla naman. Na alisin at palitan ang kanyang surname. Gaya ng ginawa din noon ng kapatid nitong si Julia Barreto. At parang sa pangyayaring ito, hindi pa rin natatauhan si Denny.
1: Okay.
2: Okay? Ay, totoo lang.
1: Sige,
2: parang pakitang tao lamang yung lungkot na pinapakita niya dahil he's on camera, no? And live interview. Sa kanyang June 8 na posting sa social media, pinakita ni Dennis ang court document showing Claudia's petition filed before Regional Trial Court Branch 302 in Quezon City seeking to legally remove his surname from her name. Ang gusto ni Claudia i-adopt ang surname ng kanyang mami na si Marjorie na Barreto na lamang sa kanyang pangalan. Sa pahayag ni Dennis, ewan ko kung maniniwala kayo dito, sinabi niya, yung kung ang lungkot ko ay kasiyahan mo, anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo. Claudia, nirerespeto ko ang gusto mong gawin. Pero, bakit halos lahat, ang tanong, bakit halos lahat nung mga anak niya kay Marjorie, galit sa kanya?
1: May anak ba siya sa iba?
2: Meron pa sa nauna.
1: Ah, so second na si na Marjorie.
2: Second na si, ano eh, may nauna siya na dalawang anak.
1: So si Marjorie.
2: Pangalawa na yan. Tapos, ang tanong, bakit ba ito hiniwalayan ni Marjorie? At bakit galit ang mga anak nito sa kanya? Oh, chismis yan.
1: Okay. According to,
2: ikaw, anong say mo dyan?
1: According to AI. Kasi, pasensya na ho kayo ha, hindi ako kasama sa marites ng issue ni ano eh, ni Dennis Padilla. Kaya in-AI ko siya. Ayon sa kay AI, ang pangunahing issue sa pagitan ni Dennis Padilla at ang kanyang mga anak, kabilang na si Julia, Claudia at si Leon, ay ang matagal na nilang lamat na relasyon.
2: Mm.
1: Ano yung lamat? Ano yung lamat na relasyon?
2: Ano yung pinag-ugatan at
1: yes,
2: anong dahilan?
1: Na madalas na uuwi sa paglabas ng kanilang mga tampo sa social media. Ang gusot ay nag-ugat sa iba't ibang issue tulad ng kawalan umano ng suporta at pasensya noon sila ay lumalaki pa at mga issue sa pera.
2: Oo.
1: Kamakailan,
2: alam mo ba?
1: Taka muna, basahin ko muna. Kawawa naman
2: si. Alam mo yung issue sa pera?
1: Taka muna. Susunod na siya. Susunod na siya.

0: ayokong patawarin nyo naman sige. Sa AI. Okay. Nag-research na nga eh. Five seconds lang, lumabas na eh. Okay, sabi niya dito, kamakailan, di ba, lumiyab na naman daw ang tensyon nang maghain ng petisyon. Yun na nga yung sinasabi mo. Ang anak na si Claudia Barreto sa korte upang tanggalin ang kanyang legal na pangalan na apelido ng kanyang ama na Valdivia.
1: Ah, yung ano,
0: yung tunay niyang pangalan, Valdivia. Narito ang detalye ng kanilang sitwasyon. Ayon kay AI. Naghain ng si Claudia ng petisyon sa Quezon City RTC para opisyal na gamitin na lamang apelido ng kanyang ina na Barreto at alisin ang Valdivia, ang tunay na apelido ni Dennis. Bago ito, ang panganay na si Julia Barreto ay nagtangka ring maghain ng kaparehong petisyon noong 2013. Ang reaksyon ni Dennis ayon sa AI. Ang hakbang na ito ay name change ay sinundan. Ano ang reaksyon ni Dennis? Bagamat labis na ikinalulungkot ng komedyante ang desisyong ito, nagpahayag siya sa pamamagitan ng Instagram na nirerespeto niyang kagustuhan ng kanyang anak at hindi magbabago ang pagmamahal niya rito. Ang tanong, ano ang problema sa salapi?
1: Ano siya ano eh, may mga balita kasi na noong kasagsagan at kagandahan nung career
0: nung 88
1: nung career ni Dennis, 'di ba? Imbis na maging responsable siya,
0: natatay,
1: nalulungsa sa sugal. Napabayaan niya yung ano nung mga bata. At ang ano, nagkakaroon na sila ng ano
0: friction.
1: Ng friction ni Marjorie regarding that matter, no? Kaya ang nangyari doon, parang humanap si Marjorie ng paraan para maanuhan niya yung pangangailangan ng kanyang mga anak.
0: Ah, so gumawa siya ng paraan bilang tinuring niya yung sarili niya as single mother.
1: Ah, di ba? Ang kani-kanino siya na-link pati doon sa mayor?
0: Sino mayor yun?
1: Hindi mo alam yun, yung mayor ng...
0: Alam mo naman, wala akong alam kay Dennis Padilla eh. Kaya sabi mo na sa akin.
1: Totoo daw yun.
0: Sino yung mayor?
1: Yung mayor ng... I think Caloocan yata yun sa lugar nila.
0: Assist you?
1: Hindi. Meron pa isa.
0: Yung karatista?
1: May bigote.
0: Malonzo?
1: Hindi.
0: Pinahirapan pa
1: tanong
0: ako.
1: Tanong sa nito. AI.
0: Okay, teka muna. Ang sabi ni AI, tampo ng mga anak. Ilang beses nang inamin ni Dennis Padilla ang kanyang pagkukulang at ang kanyang temper noong sila ay bata pa.
1: Mm-hmm.
0: Inamin din niya na nakakapagod na rin umano ang humabol sa kanyang mga anak na tila itinuturing na lamang siya isang bisita.
1: At nananakit din daw si ano noon.
0: Yun nga, si may ugali daw siyang pananakit.
1: Nananakit. Yun, si Jiberi!
0: Bigla akong nawala. Okay.
1: Ayun, alam na alam ni Tita Agnes yung ano, yung chismis, oh. Sabi ni Tita Alpa, wala na akong paki sa mga artista. Weh, di nga. Ganon din si Gail. Weh. Chismis is chismis. Ay, nako. Si Ota mo, alam niya, mayor ng Caloocan. Si Chibiri. Hindi, bakit ganon? Kasi, bilang ano rin, bilang tatay, parang ang hirap namang unawain na kung saan ang gagaling yung galit ng mga bata sa kanya. Nahalos na ano, di ba? Kasi kung responsable kang ama at nagpakumbaba ka na, di ba? At nakita ng mga bata yung pagpapakumbaba mo at paghingi mo ng ano, parang sa kanila kasi wala sa puso eh. Kasi may mga salita pa siya na parang...
0: May pasaring pa.
1: Oo, may pasaring pa eh.
0: Yung kakabig na lang ha.
1: Oo, di ba?
0: May patama pa.
1: Which is wrong. Makikita mo yan sa mga pahayag ni ano
0: Julia
1: ni Dennis.
0: Oh, Dennis.
1: 'Di ba?
0: Okay, ito na lang sasabihin ko. Dennis, kung nakikinig ka.
1: Dennis. Makinig ka.
0: Kung nakikinig ka ngayon.

0: Napakaganda pa naman ng mga anak mo.
1: Ang gaganda, lalo na yung asawa mo. Si Marjorie.
0: Sa lahat ng OMG. Mga, sa lahat ng pwede mo namang pagtuunan ng pansin, is yung kaperahan pa at yung iyong init ng ulo. Siguro, it's about time na ibaba mo naman yung sarili mong pride.
1: Uy!
0: May dagdag pa. Oh, sige na, may 2 minutes ka pa eh.
1: Si Shawnee, oh.
0: Ano sabi
1: may
0: ni Shawnee?
1: Chismis? Ano sabi ni Shawnee? May anak daw si Marjorie kay ano, Echeverry? Isang babae? Talaga? We. Oo nga.
0: Well, whatever the case may be, ang pinag-uusapan natin dito si Dennis, hindi si Marjorie.
1: Si Echeverry.
0: Tsaka si Marjorie. Diba? Kung sakali man sa sitwasyon na ating kailangang kung mga pagtuunan ng pansin, mm-hmm. Denny, siguro kailangan mapagkumbaba ka naman. Diba? Eh, sa ganitong sitwasyon, ikaw pa humihingi ng ano eh, natataba tuloy si DJ McCurbs. Ano?
1: Alam mo,
2: confirm may child nga.
0: May child nga.
1: Alam mo, simple lang sasabihin natin. Eh.
0: Kayo na, kay Dennis?
1: Madaling maging ama.
0: Pero?
1: Mahirap magpaka-ama. Diba?
0: Kaya?
1: And, malapit na po ang Father's Day.
0: Sa diba? 21st.
1: Sa 21.
0: And speaking about Father's Day, bago tayo magpaalam, maggagawa na ako ng vlog bukas ng umaga. Father's Day, we from Star Cinema, dito po sa ating station PTS, kasama na rin po ang Emperor Cinema, dadalhin po namin dito ang Don Bell. Si Danny Pangilinan at si Bell Mariano. Dadalhin po namin sila dito.
1: Grabe!
0: Para doon sa first and second showing ng palabas nilang Tayo sa Wakas.
1: Sa Wakas! Sa Wakas!
0: Tickets, tickets are already available at Emperor Cinema. Ang palabas po noon is 11:30 sa Sunday the 21st. Get your ticket soon! And see Donnie Pangilinan and Bell Mariano
1: live
0: at the cinema kasama ninyo.
1: Yeah!